Kansayan ang kiningora, Kaningaw FM. Ito Ramon, ra kampung ginanun na bawat. Pahayaman taka onsoy.

Kasayan kau ipaha kami, au e Henry Pangal, kami ang kiniok takara kasululaan rahul murut, pahayaman taka onsoy, itora jam ka opor, amruo sukura jam katalo ramay.